0: Haia tau kapisinga e Genevieve Jackson ne rolong e rolong fulfulu ala ia hoko mei mga hamna mutkinanga ke tutanai me taha tupuna a whakari heire te tūl ko ia fuki ni e taki taki
1: e ka ua whakari taki taki e roma ia au ni
0: e ma te kau ha pie me ni ue ke taki taki lahi e ma sūra e ko nena lei whakara hori atke kai ma nena ko koe amne ki lunga pūlangi
1: ia ia whakau e ka mua ma ka nau ko longone te ureho e ko hae ma na ha ia mua e mwone ko tu tāra mai ma longone te ureho hako mana whanu na kēn haka a loto ka fia fia mōia e ka kerene mōia kerea ta bine te whakafuakau ta ona mōke lata e ko te uhaku fi ta ufie ki hako kia mua ma politikaru mo ama ko rongona e te ureo hau mua ke mga huni whakauelohi ko mena ne hako ne tau ki rongona te ureo ke muha e kise tau mata me televeia po ke ngua kake te ureo ta meni fi mai lafi ai hako ke rongona te ureo e maroro a fana we hau maroro hae ko nga hua hae ko ko mena nei ha ko ne manako ke he tau reo ke longona se longona ke tau reo ke tau maroro sinu ma fana u ko mena nei ha ko ne loto ki ai ke longona tau reo moha e fi de vita o mata migishia ka ke tau reo ni ke longona e maroro ko fana we hae tau reo e ne longona ko ha ko nei amana e ni ta ho hofi atu ka mua ko ngā hua mua me rongone tau reo ke mga honi. Ko nofuna au ai he kaina, a honi e ni afi me honi me a pōngi, ko e hake rau ke kori fia fia he aho, tō roto. Hako me la tano na au ka hake, ta usi he tame motoka, ke ta hake au he hora ngofuru, hora hivo ngofuru, ke ni wima e hora ua, po ki hafi ua. Ko to mena ne hako ne fia fia ki ai, ke whare kori iha motoru sumpa, e fare nei ha con me fio fia ma fa no pe maro lo sino tu devi meta un iwe che mo ha foru ni faka tanga talo na ke anga faka ni iwe faka tanga talo hai foru mi ta ki foru e na ke atanga ta wa e no fu pe ha ke kori rung ha go ne pure ai mo ne fu ke kori mo do na fa pe ko tanga ta ni ha ko tiasione wa mai tu mo e ko e ma ki tu tarau ako mana saka palang yo masano ka ka fong yo e a ho mo tu ka ka palang e duta la ha ki ha fong yo ki ha ka palang e riung e ko na sano si pate tu ta la foka ni we na ai toke bang ho ni we ha ko ki tu ka bang ho nai bang ho saka palang ke lo ngo nei lo tu ru ka ha me ma me fol ka na pe we pe ni we yo me fu ko fu yo ga ka Mama, que vão ao new padrão. Que menene ha kuni fio fia e mat ha no, que fali kuri ha mo tu. Que kuro mo tu ha fu ma ua, que o si ha la ta. Ka ko to ngoro nga ha e he fali kuri. Ka ve he ha ke ha fogi ka ha ke tu ta na milion e goi. So ka i na na ti on he ma ki ke ke ha ke ta ke tu ta la ai foi fo ka li fo mo mo e diao. Si be ko si on ko fu ko jo jo ngo hu ai fi. Fe tu tara me liungi whaka manuina. Koe mena ne haku ma mea whare kuri koha mo tūru hako ne maro oro e siumu ki ai. Ai vai whanoa ta whare hoki. Koe hake nao ke whare ia. Koe mena ne haku e tau koi he na ia, e tau koroa tau mana whanga keke. Tau si tau koi keke. Koe honga ne tangata kai whi tupe. Koe mena na ia ka e ha ko ni mana ki e ma fa na ko fa e ma ngeli ho ai fa no ha fa le ta ho shi ko me ne ne ga ko na nge tan fi ngi te ka mu tu ro shi ma ko do ni we ni fa no no fa ga we le ha ke mu tu ro fa la ma tai to fa le ve na to tu ro ga ha to ro e ha ko do ni we ni fa fa le ve ia fi ngi ta ti ka mu tu ro ma ta fa na to ko tu ro ha o que devia ter tudo já do outro que vinha do ao o que eu que na vai ha com a cou fu que diga então tá maca por o vive vai fan com menna na ha com ele
0: na tahne pode pôr aqui manena tahne pode pôr aqui na ine vai falar tu mo e ingola e microfone que a fang e tu falar lá am tu
1: ah com menna ha de eu com a minha com tocolonga ha como é que coli kai uta fangita mai e mate kako na no volta pela uro u he state
0: yeah
1: ai fai ke be he ke te ha u no ni ha ke tu ge ki e tu tara ai fai fo kali fo mai tamai e gau be u be wa fu ko te ye ko ha ma sani
0: yes ko ke e ka ha fi to stu mo mena
1: ye to ro nga ka kori
0: yeah
1: e ge a ji a ji a ji
0: to stu mo wa bi ya ai du tu a
1: ko ma mia de maroro e tamasino de mita que ngai tamauru me da mama tamasino pues nena neha ko ne foka uye ki atua e ta ure vi kian a mita ki mai me kai mita ki foki na ma me me ino e ke me la ino tu me la fu me li e foki na ku ino tamma bra voi bra voi ma sana ta ha ki ki ugi ko mi misi fe tamma ka pe niu kofi e ke me la kai vaka anua ma me fe foka ko tu ka ko kai mita ki si e ke me la kai mo mo ko foki au we kai na ma me ke mena masana si me na tau si tu nu kai ya ko ta mena hako tau si tau si kai ke kai pogi pogi tau si kai ka hau he te nga hau ke ka ma o tau mo mo he ko me na ya ko ma me ni ma lo ro ta ma si
0: ko jo fang ai manen tu ma o kai ki bi ai
1: ai tu nga ka ha faru o ha ke ni ke kai he e jo ba mo a ko tau si pi ko
0: kai jo ba mo a ko tau si pi
1: ka ya ho to ba lo si me na ya ma me ai kai ba mo a me si pi
0: ya ko fita ni podgale ani fanne to melia
1: e ka ko mena ni ma mia ke mo ro ro ki no ke ke to mena kai ko to mena kai si bia ni ke lion ko lion ma me ta ma ka ka kai lion ka mo mo he lion ka ara ma he pogi pogi to fan ha ka tam ki nga hua ko mena ni ki to foka ui ki ha tu ke to ri ki nga ko lion
0: ha
1: ya ai no a ma mia me lion
0: Oila hi manen.
1: Ona kai he ohe tau pāti he mo tūru. Koe bai o koe e tau pāti ha ka whemiri. Nena, can you say a prayer? Nena, can you open the day? Nena, koe nena hoko o ia.
0: He ka ha, koe na tāne pot pa waki manena.
1: Ia.
0: Tāne pot pa waki.
1: Koe mena mea ko si ka teo, mai ta ma whanga tuhu i ma mea.
0: Aia, langa kai ki ai. Ka tau si kai si whaharonga ia, kana masi nige whan me whanga tuhi.
1: Ya biar jalang aku kasi lo tu sama buat mamia. Oh jalang dia tu kau hai moni. Jalang dia kam bayau mai sama tu. Oh dia pilih lah sih aku hai dia ni nak lo tu tu mana
0: u. Nothing for free. Ka.
1: Kau mana ni aku mamia ni fakau ye u kia ka family me fa no.
0: Ya.
1: Eh kau mai ni ka kia u itu mana u sih kau fom. Itu party, itu buatah, itu mana u sih lo tu.
0: Kwe to fang hai ima nena. Fawela hi kumo longo nele au hao hi afiafi nai.
1: Kaha me uta ni whanau kaha koe tu kwe matua tu puna nai ne toi.
0: Ia.
1: Ai o haka wha o haka ke tau meta hako a ko tau meta ha ingo haka ke ili yongi tatanga ta lohi. Kwe mai ni ka au hi.
0: Ia.
1: Ia piau mai whanga mai ta masonga tu.
0: Ia haku ma nena.
1: Kwa kia je wala ia mami a
0: fingi. Fawela hi. Fawela hi ma nena.
1: Ia.
0: Ia.
1: Kia
0: monui ne ya monui ne ya fefa ya tati meme tati meme lo longo moana lo que aku kapisinga fa heri kama meme
1: ai ya mogete
0: ai ya
2: fa wela hi manena
0: ma fa le fa monui ne fa fi ya okay ko ko manena
1: ai ya ya to fa le vena to toru kia ya ai ya fa gawe fa gawe
3: You're now listening to PMN Niue.

Ia te tau kalafla hia tu matau matkai nanga tūna ia koi. Ha tau tōlo tau leo lolongu ma hofi vilo mai nākai volu seo nākai lima tōlu tā. No mea ki vilo mai a koi ki mai ki a lolo ke tā tui tā. Leo lolongu ki whakafia fia ki a koi puko mua puko mutolu ki he a fia fi moko moko nai. Ha ia koi. Ha tau tōlo a kwa hoko mai tuai tau tōlo ke aho whakapā. He mahina ha sepetema. Ai ku mawhisi ha ia tau aho. Se koe vaha nai kwa hoko ausi tuai e mga hala makaliri kwa hoko tau tōlo ke he mga hala tau tupu ma tau matakai nanga. Aia, pese ni kwa hoko tau tōlo ke he kwa ausi mai me mga hala makaliri ka longona ngai makaliri pia he ui mai nena vai. Se mga hau nei manako ke tuku atu. Tau whakalofalahi atu kia koe ma nena vai. Ha tau tōlo tau whanau niwe he tau aonga pulotu i Otago a pia foki me tau mga whawa. Dan mo ope, mo e leololongu nei, fata fata.

Leo ni ke tuku atete o fukala fulahi atu matau matakai nanga, ama amna ki kua fia fia mtule fukaselinga mai ki hata tula reo taongo, ke he whahe tapu nei. Tukana iko usi tua ika hai winta matau matakai nanga, tō tai fia fia moi, uri uri he mga hanei kua moare te ka hae mga liri, ka hai koe te mga hanei kua hanga ua tato tulu ki he mawhana, moi fia fia fuki, a kua mowa i mahina fuu, kua hako mai atau tūru ki ai. Fia fia he tau loto hako se ios te tau nei, fia fia he tau loto hako a kisikisi atu ki ai ka ha, koe tō tahimitaki he tau mātangi mawhāna ki te mga hau nei, ai tūnga ka hae mua atau tūru tō tahimakariri tau nei. Mō hai e matamata kai nanga, o si komplein he ui whawa. Nako mina whamitaki ai, kai kisikisi atu ki ai ke mga hau nei, e fia fia, hakua hoko mai atu tuke waha mawhana. Tukana ia, tō whakairoa atu wharu, tō whakairoanga ha pia me niwi, kua mai ki ke mōua ki he whakaholoanga ki he mga hō a whiawhinei.

0: Whai te apunei matamatakei nanga koi hātou tūru a whakaholoanga ki lāta mai matua mkoina tō whakanangonongo tō tūru kia ia kotungi a whoro ki he whai te apunei mai hāna a tau talahawanga ka hā ki he longa he tau walatala ki hāna maui lahi hā ki ini ue si hoko mai ki tau mga honi pia me ni ue nene whai whakanangonongo mai matua kia ia
1: Wa ko tonga for hire by the mia for no e mang ko ono ne patava sele for no e me da putu ki to ki lau ki tonga e ni uro ko te matu ha ko ko ringi puri mo hare lotta ko ringi puri tu me ringi puri e se ko tu pe mo rangalung Kei mo whaua tahau o tuhu mai o whae he magitanga, tuhu mai a pāwihi whae he tewe he tunga ane. Sikilei mai ke haka whiawhia he nofu i au sere. Koe ka kāna ni whaitaane, matua taane haka whaihoane i au sere. Haka mana kua kua pae tungia ke hong huma whiti tau tau he maang kua au sere. He hana hau, he a kua kui pāpua. Hoko mea ki niwe, whita au sere he uina paitongia ke whanu ki a kawa koe maa waseri. Si nofo a paitongia waseri ke hong fumo fiti tau tau he ana mui. Tau liula e ke maa ngur tuapa. Si ku mena hei ne whaihoana I a hale lota ki a ringi puri. Si whanau o he maa ngur waseri I li urou. Si nofo he maa ngur ia one mahi na haku. Si uta kehe mai e moare mui tuata mo paitongia. Hakeu mui a nofo I tuapa. Si nofo I tuapa ke hake ki whia huma whidu ke huma wale tau tau. Tō liu o ke maanga wa wasere ke whakakia hākua ma tō whini. Whina tō kua aiti hanga hanga mta ki hanga ma tō tāne. Ka whina tō ke maua ai he mga hane maui ngai a. Hako e hana ngā hua e hau I pāpua ko e ngāta ngāta uku uku tahi whānau e matatau. So ki hana ngā hua he waha ia, koe whinatu ki tahi ki e uku uku, whanawhanaika. Ia, so ka mene hei nei ima ua mita ki haka mahani hane hei nofu pāpua, koe whanu ki tahi ki e uku uku ika. So ka mahani whakamua, tunga ni loe tau tūru, koe mana mua te whakaonga he tau a kau niukini, a kau kona ka haia. So ka mana I mita ki mga hauia, ka koe mga hau ni ki sia hei tau tūru, Kwa iti mitaki ke waha mai ta mana ni hoko mai ke waha nei. So kwa tau fitu hei whakati whono, whakahare ta ngāta ka mōi ta mene ki ka ina. So ki mga whaka mui tungi ta mene ka mō he māo, mō mōi ta mene ausia. Ha koe katātu ea kau kona ia, ea kau nukini ki tahi, kwa hena te uru uru po ke hingwa e pako liri, ha koe lahe malolo. So ki mga whaka mui ea kawata mauturu ki tahi, kwa whakaonga te kuhuhu. Kwa taha kau, tau se

I ka ia i tahi wa hawha mua. Si longa i tau mene ne onono ki ai, ke hoko mai ke mōnei. Si liwo ki ka ina, si nofo o me haka matua fine, si whaihoana hifu i a wasele. Ma o me finta mako tanga. Ka kuau, koe tangata tuapa, koe matua fine hako i a wasele. Si lai maha ke maka whaane tupu mai au, tunga i a takiresi. Koe matua fine whalataha a meipo, ko ringi, meringi sia, ko maheri. Te utama fine a rangarunga ia mo sikatupe. Matua fine, manatu ko sikatupe ingoi matua fine tupuna mo tu. Koe maha ki tanga me tunga ane ni tupu, ko tunga ane tupu mai a pavi. Mo makatato. Ni tupu mai a hakenga iki, ko tare tahi ngoa. Ae ni tupu mai a peturiki mena. Koe mga whaarahi. Tuko hale te kereisi fuki hai hinei, koe mga whaataha mau turuia. Si koe tau haka ki sia ki tamo matua haako ni tu mai au, koe tau hafa, tu hafa pārangi alau turu. Si ai mai ke au ke nimo kai uko i hao ke iloa, ko hai e matua tāne ha mau turu. Matua tāne ni tupu mai e i tupuna ko rangarunga. Ia, si kūmeo whakamui, si uko lehe o ke māma, kai tunga i fufu he mga whaa, ai whakakisi ke mau tū ni tau whanau ni tu tupu mai e. Ai koe kūmeo, kai kūmeo hea kau, ni tupu mai e e haka matua whiwhine, koe mene e ne manako o gei. Hei lo tau ke misi atu e kau. Si piana koe kūmi fuke ni tupu mai haka matua tāne. Si loa e au whakamui haka matua tāne, koe matua tāne koe tangata tuapa. Si koe matua whiwhine tupuna he hoana paetongia, koe ni ukini a tātā. Si mau i pāpua, whanau haka matua tāne i pāpua. Tu haura e ki ni we o lahi te. Ka koe hana mui, lahi haka i pāpua tu umai. Si lahi fuke mga ho hane nofu e wasere, ka huma whiti tau tau. Si koe mena heia ni whanau e o si whakaingoi au, koe maanga hako a wasere, ni tukumbe e au. Pano he aonga whakotu whonu mua ne tau si Matalawe. Si koe whai aonga haku he whanu he aonga Matalawe, ko tungi a toa mo Mokotafuou. Si koe whaha ia matau mo matua, ka whai aonga ka pe ko hingoi ne mene whai aonga, koe whia whia ke tama aonga hana, kua whana te mei toto pe si whakaoro ke he paka manama hapu ke ingoa, si miru, toho, si tā mena fuki ni kisiru he paha ia, ka tamai ta si tāne whai kāna ke lapa, si tuku pe heta mdarima, si tamai ta si tāne ke tāhi whilunga mdarima hao. Launga te whakamana pia ni kisiru he paha nei, si kisiru fuki neu e a ngānga he mga huia, hako e mahai ni hita whiaonga. Hako na kai tunga pehe, whakahanoa anu ni ka hae maha nia ke he tau whanau ao. Ka kamana wai lata ke si hau uwhilewe ia, mei tau matua ia. Si ono uke ei, si liu ono fuki ia i, ke he haka ma ui haki. Ka he pehe ia fuki au, whaka ue fuki ni ka haa, koe taha whakakoanga ia, he ma ui he tangata. He haka ki siak ia i, he tau manau siak. Ka e pehe haka matua tāne tu puna ko pahe, mua atu nako he hau ke haka ke toi huli he wau, he waha ia, ai nātu koe whihe tau tau. Si wharu mga aho, ka iha he matua haku au ke uta ke he aonga. Hau au, kua ai te whihe haka matua tu puna. Hei loto ke whanau he aonga, loto ke haka mua ke toi huli he wau. Si pia fuke ni ka whanau ki tahi. So kei mene ni tūpu mga whakamui e lahi hake au, u te matua haku e tuanta au ki tahi. Puhala whanawhana ika, mo puhala hihe pō, me o amha hawe, o fusi ika, ke he luo. Pia, si ki seo e mako ina, he mui he tanga tāne, mui ngā huahua. Ke tu tūri si, e te whakeo whurumō, tunga pe he whangumohe. Ai mi take nei he tau si, mana tui whai au, he mga hau haku,
Se mo koine te mnia ai ni me au ki hau me ki hau nei. Se ki hau nga hia, he o maama ki te tupuna, me te whakakwanga, hako mga hane whaihoana ia koe, si whakao nga ia koe te tufunga ia. Mia tu mao kai peo e maha haku fuat. Si ki te mna whakangongo ia. Ki te mna whakangomoha ia. Ia. Si pia nga ka peo ki hiu ni heng, hai ai e fua niu, ai long e fua niu. Kaka hai ai ne fua niu kwa mua e aonga ke la te meuri heng. Ai kama na fua niu noi ni ka haa, bebe, mitake niu na, ia. Hai ai ne ta mahare hane kwa la te me hiu ni heng. Si ke puhala ne whakakisi me kao kao ke hiu ni heng, hiu ni heng si whakahora te be ki mua. Whakahora ki mua si mga hi mai ai, hi mai ki hau, ke la te tunu me whatafata hau. Ke pae whatafata, si holo hifu ni ke nako kire kere. Kaka hi me kai whahe ke whahe ko mene ni kaha kamna mana marolo e uriang. Si kaha ka maama e ni kisiau, si pia ni kaha maha hawe. Whana fuke a maha mo Tagiris, Vini Hope, haka tina ngai neo ni tehe. Ia, pia nao e nofu tuap, whana ni a maha hawe whoa. Taha poho hako ni a maha hawe e, si omoi me ke au ke tuku ke lo. Si ke mene tuku koko he po ia. Tunga pika hawhai hawa koe, si, kia hawa hawa hawa. Ka ai mamo, si tuka hake mara tehe fa whoro mehe, ai mta. Si o mene tupe mo ia, o hoko mama turu, hai ei e tau sea kere kere he uru, tata ma ke uru. Fe kai hawa hopu ki tehe ke haki, ki kakau ke haki uta. Si mene mo nato, ai, kui kui eke fe kau ea, koe moana pukelo ae, a koe hake meu ki uta ke tu ke uru, Ako tahi horohi he uruuru. Mori nini ka hako, nei loa tau ke kakau. Si ka hake o he loa he uruuru i tuapa, ke hake hoke pukoho tu hake reiki ka ino. Si peo po ke lot. Kai taha ka whanga e mahai ni tau whakakwanga mai hita tupona. Kai ke mga o ke mana kerea. Si e ki tau whakamana pia, mu whakakwa o mui, ke ilue koe mene ingo ko ke kakau. Ke lewea ki te koe haa mui, Pe da kuwa ko he nofu ni ko hau ko ke ke ha ki ni ha ko kupu ye nofu mau ke hoko me ke hau ni ko ha ha ki te ke mo te te u fi ha ni ha ki u hi wa ta ha para te u ha ki u ke mo tu ko mo mo le da ko mo da ga ne fa yo mo tu rungi te Tāne mta kai nangai ne nofu e, kum na whanau nea toko tā maka ni kāke i tei mwe whae ku lipu ke whiha. Kā kai pa haa haa kum mea kato mta kai nangai mut, na o moturu toko whaam ke toko lima, e pō. Si manako, whaa hifu fuke nao ki tei he ahu, taka whaanga kaha ki tei, hi e tau nui e, si whaa pehe whaoa, kui hau kwa koe to pomeran pia, hau kwa koe ki kakoe tau hawa, Kwa ki sia te kite te muta wanga ki o ki ai, hai ei te wika ni hai ei. Siko ha haka ki sia e whoa e maha ni hake o hi mataha ia, kwa e o horo no ni hae tahi. Ka ilo e lau tūru, kwa mina hau e ika ka whangai. Siko tu whakamana vya haka ni, si hi au e te unui he nofu e maanga tamo ko tonga. Kwa e ha, kwa hi fwe hao ne ai fai. Ai te tāhu ki tupe. Koe ka kāno, tō riku hake fōi nāo ki tau si hoki. Kei pehe mai tamu tākai nāo hāko ki hao. Kei he pehe whanga i hao ko hau ki tau si tuparao si ai riku mai ki kai. Peo na hei tu tangataka hā ki kai. Ia. Si ki tu whakona pia ne moku i na haka mui, he fia fia ki ngā hua he whunua e haka mui. Si pehe haka tau manamana tuanga. Hako ngā ho he si manatou, He ono mahina ia, ha mahaini ha moa, one mahina ke motu, he makariri, one mahina ta mawhana, he o mai amaturu, maudiu mea moa ki kaina, hi ke moa ki hinei. Haka whakatau whare ta moa i hinei, ta moa kaini hinei,
ku fukatau, suku uisit ii tutung, sinu nofu noin aiga hamuni. Kaka meni ni tuhu maata muta kainang, ku reiti hamuni, ku ai nofu tu mohi meniya. Ku meni eni ma masi hata utuhu, sinu nofu roake mutu nei. Ku haki te reiti muni, hibu lingtui ni nege he afe maang. Sika pehe hoku ke toko hau, ku haki te ke u afe he reiti, he tahe fale. E taha fale ia ni, he mai nei, kako tau fale atu e, ni hifu mai ki hau ki hau ki he taone. Ko fiha taha, fiha afe taha fuia mwenei. E siku tau mana ia nei, mana mana tau, kaka no fuke eke haa he mahi mutu nei. Kako mnuka lata ni haa, kaka yon onu fuke kei, longa mena masamasa kere he mutu nei. Ko e tau tax, ko e taha mena fuke ia nei hanga hanga mta kei, ko tau insua, ka haka tau he insua ma tau he hau ki nei, ko haa, fakas hakit de tuli mabe ai fitu pa ka mo si de fomna mi ha ngana mona tu ka ge ka ha ka onon feita mau ki to ka hi fitu mena hi nei ge ya si ka ha ka mona tu a ngala hi ha ka hau ki nei si a nga fu ge ge liu ge mut ha ke fu ata ngai na ba ha ka na ke mut to ta ro ke mut liu mai to ka de pa na ho ai po po liu Koi hau ke mutu marangi, hakuau ke tautangata fai hawana fai tam. Ke te mai, ke kumi whakakwang, ke lata mea lau tūra tau mōmui. Suka hea nei, lalai nā ka tau tam, si langi nāu gei, koe whoa he social warfare, oa mutu ke kumi tā sen, mōra mō matai te buhara ki o ke Wellingtoni, paka mena whiwalau hati, ke whakatau, ke bau e fea, ke au ke kumi mene ne toka ai tunga hua. Eino no ham tulu ka ina. Kau ka nofi ka ina. O ham tulu ke kumi. Si longoa ne tau tame moku ina. Aiku mga hau ke tau tame hau ke poka poka. Koe whakakoang, ke ua no nofu ke onono ke hitu beia. Whakako ke mana manatu ke hita mui whakatangata. Koe ingoi hao ngai mui hao me tau whanau hao ata hao. Nei ku. Sika mene ni mitaki ei, lalahi naka whanau, si mōi tunga hua, mitaki tunga hua. He hoko meki hao ni, si kua whakatau whaini, si no nofu nalui tū, si tū ua hakatama fini no nofu mō. Mai hei ki iki, ke hoko meki hao ni. Hako ka kano, kua whakatau whaini te aha mō, mai hakatua ua, ke no nofu a mōa. Ai longwane wha mene ke pehe ke mitaki mutu ni. Tāna ka mene longwane, Kui muātu ne mutu ku niwi. Ai fi mutu ni kisiau he mutu nei, mutu mene he mutu nei ni pehe kua mitaki. Kui tāna ka mene ni munatu e kui mutu ku niwi, kui tāna mutu whahua ke heiki. Ne fua ki mai, mai mūhi he tangata niwi. Ka koi kunu mea nāu, hakoi hā, hakoi hako toko roa ni mūhi au. Si... Pihia haka onono he haka mui. Sike mau fukinawa e monei, laangeo ke haka toko ua. Hau ke haki ke kisie ka ina. Ke nonofa ka ina. Sika li liumai, hakena mo ke tahe main. Kitisi maisi ke mutu. Haka mena kua, kua wano ngufuru te tau he haka toko ua. Wano ngufuru ma walu. Kwe walu ono wai. Ia. Haka mena ilo he mo, kwe ingoa fina ngaro hiki te mo mui. Kai liung, ko ia ni ke pūle ki tamnaus. Hāko, mo ui ia. Koe mong hau niwe, koe mong hau niwe ānghe atua. Mai e tau tangata niwe. Ai māko. Mai e tau tupuna, ka mana mana tamo atau tūlu ki tau tupuna ni tamai atau tūlu. Tamai e tau tupuna atau tūlu ka matanga he lalolang. Si hake mai ki hoko ki atau tūlu. Loto ki tau si mong hau nui. Mamataka inanga. Ako mena hei ni tūpu ya mou tūlu hinei. Fese ni ai tahe pārangi loto. Fese inga ni whaka pārangi. Ito ora aunga. Si kuta whakamana piha ako nei fia fia hei. Whaka ingoa hei. E au kua mahanga ua te e mong hau nui. Mui mong hau pārangi. Sa I leo kua mitake mong hau pārangi. He koroa ni ka haa whaka leo sea. Ai kere mong hau nui. Si kuta whakamana piha ako nei moe popo matako fia sia. Ai fia fia ho. Hako, ko behe te kaha tau tūru, mong hau niwe,
siu pe ngi tatu ko ko ko sa pa di ka tu tu remote ko na mo ha ni we na tu tu ka he mot ka gi se ka mo ni ha ke mot o ko pi a fu ke de mot si ko te fa mo na ni ko ha ke mo ta pa tu mo ha ni we a ko mot si gi se a fu ni a mot mo ne ko le ve sa mo an te ya ai lo na ka tu tu pe ta ku bo he tu hi ta ko ku bo tu he tu hi ta bo e fu le ve ya ai ma ke ke ta na kakaya e kakano e filipi ia. Si ai kamenha koe ki tā atu. Inga siena tau tōru me o nōm. Kakaya kai loa koe ni lue. Mana tu koe kaha e tupu mai anga hao me hao tau tupuna. Koe tāna kamene fei ne o nōno tu kei mune ko fei lue lo tau tōru. Koe ngāra te tau tōru me ne ingoa koe tau tūanga hui he hao tau tōru tau tupuna. Si ui se whakarofa, liu ki ono ki tua. Pega a ono ko ki tua ko puma si madake. Si pega tua ono ki mua. Si mana mana tu whakakuru pia. Ni ke liu ko ke mwonei nao ka lali lali ke mana mana te tumane ia. Ka ke whana ko ke pega toko ke aduhau ni aifei. Ke mga honei nao aifei mena ke. Ko koe ka tālanga e kupenga ha mua. Si e koe kupenga ke ki sie tu tam hao. Ka ka pega ita se kaya mena o ise whakarofa. Whakaako te tupuna te tūru ke e kai lū, te lō tāro. Whakaako te tupuna te tūru ke e kai pōro. A ilo te tūru te mina usia. Te usi ta kihi. Mai te tupuna. Ia. Se ai mai ke au ke nimo. Nimo hui whee au e hau ku motu. Ko au ke tangata niwe. Si te usi ne au me haka tako ua e te koi niwe. Lingon ko maua ni ta whaa I New Zealand ni nei. Ni tau si ne mō e tō kai whakaniwe ke hoko mai ke hao nei. Ai whia whia leo ke kai ka hai tau e patata tā mga aho. Ka kai haka mui e no hui nei, ku mea o e taro. Mena whēni ne toka ai ki whēni niu tāo ni hoko e whan ke kum. Ia. Koe ka kāno, koe tu puna, mui tā mama tu e motu. Koe mui e tau tūru, ke mui whakaniwi. Si whakaako heo e tu tā māhu ni whanau e moa. He o mai i giki. Whakaako heo ke whaiung. Koe tō mena ia walate e tau tūru ke mai longa mta. Ke o whaka tau tūru ke manate kai ni tau isi tau matua māu. Tau hang, ia si kai tau e kai ni we. Me anga mahu mōtu tōa. Me anga maore mak. Ai sei sei. E tau manaus he haka mui. Si pia ni buhara he taro mōtu. Ai sei sei ke tau taro ni ta mai whee mo whee. Mōli nani ke ta hamea ngā taro te tūra mai whees, ka kai taro ha tau tūra motu, koe nu mana ta, ke tau taro he larurangi nei. Koe tau kōri whani wei kua ngāro tei, ngāro ta mō. Kua lahi tika hake he mena whakararo tonga, te koutu he larurangi, si pihe ni ta manaus. Ia, Si kisia koe koe takaro fuke niwe, kua ngaro tei. Si koe takaro niwe, kua ote tei takaro tu tonga mau. Koe ka kano, hei maama tu tangata. Koe fefe takaro e motu he kamataang. Koe to minhea kani mamu koe. Ha kua ee ke nati tau mena ham, ha mena nuni tau mena ki tau isi. Si whakarau fai ha koe tau mena motu. Si fa behefe wa koe fa munga hau. Ai koe munga hau. Koe mamu koe ha ku motu. E tupu mai eo. Koe menea kone whakarau whai. Ka koe haka ki sia. Kua waiti tunga ka pe koe niwe a koe. Kua tunga tinga a pe koe tangata tupu hake nako he mutu ni. Ai lueo koe ingoe ka kan. Koe menea ne lontu hea kutu whanau. Kei tu tupu hake si mai longa i ta mo mui. Koe mbesi ne nofo koe ke mutu ni ki fihe afe tau tau. Mui tu tangata ni tupu hake. Ka ilante ke ilue koe. Kuau. Koe tupuna niwe, koe au koe niwe, mena mua ike mamae, ia koe mou. Koe pese ni hingoa koe ke fihi tau tau hai whanaki sa ina mga Afrika. Kaka te whanau ni tupu mai e koe, liu ke kume e no whanga e hao matua, tupuna. Haka, ai ni mea oe tu mna usia. Sa ai ni mea oe tu tungai la te umoia ki tahi, ke he vaho,
kaivi mena mo kai se kutar o kitai. Se se i pe ai munuena. Ko ka kanu ka ga hua ta o me tua. Si mui hanga hanga mta ki mui hao. Si haka ilo aia ki ta mana osi. Mai he haka tupon. Ki hoko me ki hao nei. Ai me ki au ki nimo. Ko mina lai haka ni mana ko heo tu hoko ki ilo. Ile ko e tupuna ni whanau o koe. Ko e niwi. Mena mua ia. Mga hao ngai e mga hao i haka ki hoko me ki hao nei. Whakadumo e mga hao niwi. Koe a se fuahaia he motu a daua. Ko koe koe tangata niwe. Koe pese ne nofa koe he motu nei. Ke he fihe lewe he tau tau. Ka ta hoko mai ne mga aho. Moe uhue fuaha koe haua koe fi. He tau tu hau mo tu hau. Ko hau koe tangata niwe. Mino mua ia ne tlaange koe haku tu whanau. Koe mga hau motu a daua. Ke iloa fu ke koe. Koe mga hau hau ni atu he iki mau. Mai hito tupuna, ni atu hito tupuna mau. Kako haka wha mawhanatu ia, tau mea, manatu. Koe whanau mai niwe, hawa tau mga whawa, mai hawa tau tupuna. Si ua ni mei motu ki hoki ei. Pese ni furoana ki hoki fi, mire ni mua, manate motu, manate atua. E kumi ki ei. Ua ngaro i tau mna usia. Ka nofe mene ege mui hao, Ilo da kwa muni na kwa kikau tuhila ngataha.

Aia matamata kai nanga koe, hata o tōra tau, nea lolongo fulufua lai a pia meni ue, ko whakatangitangi atake lata mō tōru ke mga hatonu nei, whaka ue ki mohe atua koa, takitaki mawhala hata o tōra tau mō mou I hoko mai ki hafou nei koe hake ue ki Asipitama, ta ue a whi moe, ua furumaono tō tahi fia fia, ha kua kesikise atu kia I ka hake te mga hau nei, hana whima fisi fisi whakahanga e tau, ko se I o si fōki toa I e tau. Hanga ua tu ki he mahi nā koe taupa mo e whakamuna toa ngai pure whakamotu, ke he maanga nei kua kalana, kesikise kia I ke te mga hau nei koe ua whakamuna toa ngai taha he hau mahiwa, mo e taha fōki am tahi ku mahi nā. Kai mohaia, Liri ua tō tōturu ke tau wala. Tau lero rongo ne kua whakatakotoka ke nātumu tōturu ke mga hau pungi pungi nei.

taumatakainanga ko e hatautūru tūra whakahiko ai atu ka hako ngā hua tuki mga nei ke hoko mo e hatautūra ka pisinga ko ko ia ko e matua ririfu ko inga mkore ke matutakia tu hatautūra tu whakaholoanga ka matamua he matahola ua o ki uki mo he matahola ono ki mga puingpongi hako e hatautūra ka pisinga ko Luana Penin ko ia ko whinatu ke tau mga honei ke he mūtuku niwe ke nā taia mai he fiulu he tā he teo whānau ke hea lau tūra mga whāwa ka e whakau e oi tūlou ke hea tau tūra ma tū whaka whakau ia ko mai ke tau tū ia tau tūra tū whakahoroanga ke he mga hakoa moa

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ko ta hongwa te ke mtul te whakanongono kwaange, mga pungipungi nei, whakalofa o fio fia te ke koi, ka eke whakanongono mai la ia koi ke mga ho. Pungipungi nei, puke masika la ia, ka hake seo seo ke whina tu ke te whakawhika wanga, ke nata mai maame hea honi, ki a munuina me mawhala, I te whakanongono kwaanga mtul, mata matakai nanga, ke nata ia mai whae tapu nei. Whakaue foki, ke he, Hato tu ora tako pisinga ne kua whakanongonongo mai ke tau motu mamao ke he mga hau nei. Pia me niwea nei, whai whakanongonongo tu mau mai a koi ki aing.

mafisi fuki ni tu la mata mata kena ngaki mga komo ni ko sa yung mga fuki tu mga ako kaya mabaya tu yau kai matuta kaya tu yung tatu ko pisinga ko vika eh tayo ko haluang at tatu ko na kain nofe matuwa yung kuruan ko fuki yun ko fina tu kaya tayo mto kaya kaya mga ni amam na kiri ko flavor yung moya kadiri umay pimi niwe ni ne five ko na ngono tu mo moya ko ikiay

hoko mai tua ia mga hamatamata kai nanga ki mawehi atua iau kai whakaue ue tulo ke hamtūrua whanongonongo mai ke he atautula reo taongo ke he mga hoko moa nei kai mua ue atu ke he pauri ni pō ke hoko mai ki ta mga hao nei hamtūrua tangatanga hua nei ko Jorinda heka ku mawehi atu ke rono whamtūrua mua minuina mga hapongi pōngi tō riwa tautūru ke whereweia ke whaeta tapu kahau rono whaakia minuina.